Lululululu. Kommer icke homma skärkan leje, tjas elen av to sjöskåd i lululu. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
chop cha la le le le la la le le le le lo ye go do pe chi chang la le da cha tse ye ki ga la shan ye stu ra gur pi gur pa shan de tel ki no go nye mel mai la vi but ye ke bo de cha che sa shwe le ke man am sho do go da cha tse ye ki ga la shi de lo lo lo lo lo lo lo la le le le le le le le le le le la le lo lo lo lo lo lo lo Con un pie che può di chita lei, vuosta singoglie che scrive le aragoda, Catherine Birchie, Belinger, Catherine, la la la, la.